Mumugongo guovayo. Ovayo. Ovayo buli watu do. Vayo muliro. Muliro gugwa. Muliro gugwa. Buli wechira gamu sango. Guchi salirwa. Buli wechira gamu sango. Yes. Ovayo. Ovayo. Ovayo. Bano sibana ba misambwa, bano sibana ba mizimu, endagano zifulumamu, endagano zifulumamu, fuluma endaganezo, fuluma endaganezo, ziwangulo gende kulevendala, wangule endagano zeba kwatiramu. Mwe wa mukama huyo, mwe wa mukama huyo akuyamba, mwe wa mukama huyo akuyamba wanike mikono, mwe wa mukama huyo ayamba buli sechi nomu, huyo akuyamba lero, akujjako endagaano ze chote echo, ekibadde chiklaiminga, chigambo oli wuwe, titolina kugasa, tolina kufumbirwa, tolina kuwasa, tolina kufuna bugagga. Atenta fuluma fuluma fuluma fuluma fuluma. Yes, mwe wa mukama akuyamba. Mwe wa mukama akuyamba. Mwe wa mukama akuyamba. Ebiro bituuse mwe wa mukama akuyamba. Akwaula ku ndagaanezo. Akwaula ku ndagaanezo. Mwe wa mukama tata. Yambo mwana wono. Yambo mwana wono. Salo musango gw'ekisota. Choto che nyumba yewabwe. Ekikayanira obulamu bwe. Gachigambo no wafe. Uyo salo musango gw'ekisota. Chikwegana lero. Chikwegana. Gwe wanike emikono omusajja atambula. Alikusalira ebyo byoto misango. Ebibadde byatutuulako okumala ebbanga. Ne mu bulago ovaawo. Ovaawo buli we watuula. Ovaawo buli we watuula. Yes. Yes, akutikula omugugu ogwo. Omugugu ogubadde mu nsingo yo. Omugugu gugwa agutikula. Akutikula omugugu gw'ennaku. Ogwo bwava agutikula. Omugugu agukujjako. Wanike emikono tuli mu season. Amenye ebyoto byonna. Akwawula mu nyumba y'obuddu. Akwawula ku byoto byewammwe. Akwawula ku kyoto ekigamba mbu oli wa kyoto. Toli wa mizimu. Yes. Toli wa misambwa. Toli wa mizimo. Omusajja akuyamba lero. Endagaano lero zikuma. Endagaano zikutuka. Endagaano zikutuka. Yes. Gamba ayi Yesu. Olwa lero. Mpita omuliro gwo. Gunjawule. Kuchoto. Chebankumira. Ngabakoze se misambwa. Na yenze mpita omuliro. Eliya gwe yayita ngali ku lusozi waggulu nange nga ndi ku lusozi lw'okusaba mpita omuliro ogwo gunjawuleko buli gwoto ogwa sitaani gwe yantuuzaako omuliro gugwo wanika emikono omuliro gugwo gugwo gukwawula omuliro gugwo gukwawula gugwo omuliro. Omuliro gugwo gukwawula. Gukwawula kecho ekyoto ekibadde kikayanira. Omuliro wuya jana muliro. Wuya jana muliro. Wuya jana muliro. Wuya jana muliro. Wuya jana muliro. Atenta fulema. Yes. Wuya jana muliro. Ajana muliro. Wanike emikono ajana muliro. Yes. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo gugwo gugwo guyita. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo. Omuliro gugwo. Gugwo gukwawula. Gugwo gukwawula. Gugwo gukwawula. Gugwo omuliro gwa Katonda. Gugwo omuliro gukwawula. Eteche choto. Yes. Nomukazi atebwa. Ovayo. Ovayo mubuwambe. Ovayo mubuwambe. Ovayo mubuwambe. Chigamba mbono yali enda kutusamirira. Togenda kusamira. Uya kwaula na muliro. Kwaula na muliro. Teta fuluma. Kwaula na muliro. Kwaula na muliro. Mutkwa. Teta fuluma. Teta genda mwenyanje yo muliro. Atenta. Genda munyanja. Ogenda yo. Enda munyanja yo muliro.

Buli kumacha ebinyonyi bigero kusinza. Ebire bikusinza. Ebanga nalyo likusinza Mukama. Amayengo kunyanja negakuba mu ngalo. Ebimuli kutale nebyeyanjuluza. Okusinza oyo eya

ni mosana agaga tuangusa agaga kendo kusikize yote agaga turanira omusayo kutukuma.

kumanyo kwe unyengeri che yanzalamu. Tata chinde telo kusinza. Chinde telo kuwanike mikono. Chinde telo kugurumisa. Tata nengeri che kuweleza mundange chinde uunisa. Nandiba domu kubasamila. Nandiba domu kubayimu salubale na yendi masoko. Yimu seri nyari etuko. Kabaka waba kabaka nandiba domu kubenzina ito wachiganya.

0: Nisa, kakati nenonyereza nnyo lwaki bwe nali sinnaba kulokoka, omukazi ono saamuwuliranga mpita erinnya eryo. Kakati mu buliwo ne ngenda ne mubuuza, omanyi omuntu eyalirina erinnya eryo? N'angambe oyo yali senga wa kita, eyali taata wange, senga we. Yamugamba yali teyazaala mwana mu nsi, yali mukyala mugumba. Muwuliriza baana ba Mukama. Are you there? Yali teyazaala mwana mu nsi. Kati yayagala nnyo yali taata wange. Era yamulerako n'amukuza. N'amugamba jje musibe ozaalanga omwana omuwala omutumanga erinnya lyange. Kakati yali taata n'akissaamu ekitiibwa ate teyali na mulokole. Kati we banzaale yali maama wange n'alonda erinnya eddala lye yali agala bantuume. Eri yali ssenga wange omulala. N'amugamba aa. Senga wange yangamba kati ono mwannyinaze gyali mukulu gyali ye twali tugatta taata. Kati n'amugamba nti senga wange yangamba bwe nzaalanga omwana omuwala mutumanga erinnya ne musumba erinnya eriyantawani. Nga bwe ngwawo bwe nti ate omukazi saamulabako mu buliwo naye mu ddoboozi nga mpita. Kati bwe nabanga neebase nga mpita nga nnina omugoberera gy'alaga ate nga simulaba naye nze nga mbuuka mu bbanga. Ekirooto ekyo kyantawanya ne nkikutula ne nkimenya ne nsiiba ne ngoba omuzimu gwannemerako n'angamba yafa dda myaka mingi ne bwe wazaalibwa ne bakuwa erinnya lye. Ne baŋŋamba yali mukazi teyafuna chances zinyumirwa buno obulamu bw'ensi kati erinnya lye obutazikirira balintuumanga. Kakati neŋŋamba Mukama ne ntandika okwenenya ku lw'erinnya ne batusomesa smirijjeko endagaano olikola otya ne mwana wa Mukama eri amannya go nga ne bw'ona olijjako endagaano ne bw'ona olikola otya olina kusaba Katonda akuwa erinnya eddala. Kati olunaku lumu twali mutundwe mu kisiiba zaali ennaku ssatu dry. Twasiibanga nnyo dry nga n'ekisa kyali kingi nnyo okimanyi. Kati ne ndoota ekiro ekirooto omusumba oyo nali mwagala nnyo mu buliwo naye nga natamanyi. Kati nga bwe tujja abantu bangi muno bajja najja nagamba musumba zo ninga gwe tomumanyi. Bamuyita musumba Giradesi mutundu omumanyi. Kati ne muloota ekiro nga zze olunaku lwe twali tumala enkya okusiiba. N'angamba mwana wange nzize kujjako linnya Eganda lye baakuwa. Ekyasinga okunkwatako yangamba nzize kujjako erinnya eryeyali jjajjaawo kubanga ssenga wa taata wange ndoza yanza bajjajja wange. Erinnya eryo lye baakuwa eryali lye baakuwa nga bakuzadde. Ka kyenva mubuuza erinnya olimanyi? N'aliŋŋamba yeye ne nzize ddi kujjako. Erinnya lyo tokyali erinnya eryali baali bampita Nakiwala. Kuba eryambuuza erinnya nga talyogera. Baali bampita Nakiwala. N'aŋŋamba bw'atyo bwe yaŋŋamba erinnya lyo tokyali Nakiwala. Erinnya lyo ggwe muwanguzi. N'aŋŋamba ekyandikwa kye yansomera nali sikisomangako. Era nga musumba bw'agambye mwana wa Mukama ti olunaku kasita lukya nti Katonda agenda kusumulula. Ne baba akuteeka magombe Yesu agenda kujjayo. N'aŋŋamba Isaaya 5:4-7 n'agamba teri kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana nawe ekirabo omukisa. Bwe yamala n'ampa haaga mukyala n'atambula ne nva mu kirooto. Naye ndabye era n'erinnya lya muwanguzi baana ba Mukama nga mpangudde ebintu bingi bye sandiwangudde maanyi gange. Naawe nkusabidde Katonda akyuse erinnya lyo. Ne bwe liba nga liri ku biwandiiko alyawuleko amaanyi emabega agalifugirako. Mukama abawe omukisa.
1: Amiina. Amiina, amiina.
2: Amen.
1: Amiina. Mwana wange, dakikemu kale dakikemu.
3: Oluganda Yesu yeebazibwe.
1: Amen.
3: Nze musumba oyogedde kubeera ng'oba oli mulonde. Nze ndabika nani ndabika ndi mulonde naye nga simanyi. Nze nagenda ne nzaalibwa nga nnyina envi.
1: Yes.
3: Envi mu mutwe nga n'ekirala nnyina ensundo nga simanyi. Naye mu buto bwange banyumiza eyali jjajjange yafa azaala taata wange. Mbu maama wange anoonya solution ey'okunzijjako ensundo zino nga ndi muto zantawaanya. Na looking for solutions nze nali mwende bannaye mulina omukisa abazaalibwa obulungi. Kati mama wange bali bawukanye ne taata nga tebakwatagana bulungi. Kati nga mama alina okunoonya ekika kyange okunoonya solution y'ensundo zino bamulagirira.

Buli kumacha ebinyonyi bigero kusinza. Ebire bikusinza. Ebanga nalyo likusinza Mukama. Amayengo kunyanja negakuba mu ngalo. Ebimuli kutale nebyeyanjuluza. Okusinza oyo eyatu.

Salo musango ngabala baba fe munange tata na fe tubala mulana bubi tubande twatula muntebe munange sebo tate yokusalo musango mukama mazimanga ne wetu kuita ntijangu otuyambe Yesu munange nga yefabali muntebe yo na yogambe muchitabe cha balumi mukama no gamba ntino tosasulange chibyo rechibi tata munanga balabe bafe tulemo kubasasula kabaka kabaka tata munango ruobibisebo na yefe wetu.

Nyota dole choku nyomuono beranga mukumita amanda kumuliro amanda gomuliro kumutwegwe na yefe tubadde tusasula bubi bwerere echo choboka bilira katondo mugambo mwana gwendiga olwalero nsembedde kuna mulondo yo nobuvumu tata nga nkutamizo mutwe gwange ngolulago sebo natanga nfuneme wansi webigere ebyo mukama natamunanga yenzaba dasobya yenzaba dakole ekibi mukama emanyidde ddala kitiibwa kyamawanga sebo nti akole ekibi yewa sitaani mukama era munange yenna akola ebyekibi empeerayo gyonna kufa kabaka taata tetwagala kufa mukwano gwange ekyetuva tukucyukira nga tukaabirira taata otusaasira ekitiibwa kyange ekibadde kitusibye ku kyoto taata munange ne kitusingisa omusango obwo bwe butasonyiwa mukama bakadde bafa abantu isobye emyaka edda munange n'abamu baafa dda tebakyaliwo mu bulamu obw'ensi naye tubadde tukyabasibye ku mitima mukama tubadde tukyabalina munda mu mitima gyaffe taata nga tetu sonyiwanga nga tetubatanga genda yesu munange katonda omwesigwa naye olwaleero tukucyukidde sebo ogamba mu kigambo kyo kabaka nti kale bwe mulyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa nange ndibafuulanga akamwa kange taata naffe olwaleero tukomyewo sebo twawudde eby'omuwendo omungi sebo okubijja mu bitagasa kabaka nga tukukaabirira ekitiibwa kyaffe.

abake wamwe echo chobo yimusamo masoga mukama etuli mukolero moyo mutukuve kubo akenda tuyamba tuchusa musayi akenda tuyamba tujayo kubyoto akenda tuyamba tukire yo lwalero no mukono gwe asalire buli muzimu no musambo omusango na Yesu ko mukolere kubo oyogere echo cho walabanga mulujalwe wamwe oyogere echo cho walabanga nga makola natamunanga twatabagana no kufana magombe byaddala abamutwali na dalanga abafumu kama abajjajja febali basezi munange ife ne bajjajja fetwali anga abantu tata Yesu twajanga ye miramba ne tujiria Yesu munanga byonna twabikola nayo lwalero tukuchukide katondo mwesigwa tata nga tuyita omusayi gwa gutunaze nga tuyita omusayi gwa gutuyambe mukama natamunanga ebyenda byaffe ebisitudde ennyama y'abantu mukama Yesu munanga bwoto mubadde otulaba tubadde tuwanika emikono nga tukuyita naye ngolabira ddala bane babatemu abawadde emirimu tulina byetwalagana nabyo mukama tata ne tuyingira nabyo mu ndagaano

mwange ngabali entungo mukama ngabanyo mwengo muganda ngabali amatoka mocha mukama data munanga ne bato mukago ne bagamba abana babu walale kabasome na yete wali bakuzana mukama ne bogere bigambo kabaka kabaka enti wonda banga konfe Yesu munanga bwenkoma ngawo nawo fe bwato mukama data munanga ye yali endagano na yekulwo mubaka munanga sebo okwa musayo gomda gane mpya munanga tata olwale leka gutuyamba okufuluma mwana wa mukama tutandika okufuluma endagano tutandika okufuluma endagano zonna eso zebantu yingiza mungu echika eso zebakuyingiza mu kuchitundu josula eso zebakuyingiza mu company je wali okolera abo luganda mu sente zonna ze wakwatako zali za ndagano no yingira endagano eyo no yingira endagano yekekwa no yingira endagano yokubulwa no yingira endagano yokusamirira emizimu olwali okoyiwa omusayi balyoke bakuwe sente owo luganda yali ndagano kwogwa omulimu gwe wagendako awo mu kiyumba mooli wayingira mu ndagano naye olwaleero kowola omusayi gw'omwana gw'endiga gutandika okukufulumya kyawandiikibwa munanga sebo mu Isaya kabaka abakabaka nti n'endagano ze baalagana n'ebyoto ne bakatonda abagwira bonna Yesu wange olizijjulula mukama natera tezirinywera sebo.